Okan sa kalbi kumanis yo che kulak dis konalis rak balik ka kangkel wanto sere nak na ko rabi na ko eroch beni to karan so na on si kapital na kataklas dis all kawa Richard Kawek Jokan Akwili Chukwabek Agustin Kawek Linabek Kana Matilde Uchis Kunilem Lerecha Lalshko Manev Kumanes Tio Koche Timil Timish Kulak Shrakbalik Ak Angelin Loy Likwamiu Kawa René Chok Tukaran San Pedro Kacha Sa Farmacia Facilito Ikwet Kati Naki Kawa René Manje Shrele Kawa Dios Solo Anjir Radin Kana Elena Makhichik Nakati Na Abanan Jokan Akwili Sumatin Kawa Isidro Tukaran Sa Estepal Estados Unidos Ekuera kwe koron il alis kung kabal arang wang kaya bira las kahol le kana uchi kung le sa nani guys taliman San Jose la Colonia. Abraham isla kwa le kakangel kumanes le kakapsula reli ekla banak anak kwe na kamokcha kes banak sa li ah Gregoriano anakwan sa kal choco chibek sa kal kumanes oslahu reli po Julio. Sali ka akbla o koralas ka kholi tinamita kekchi abanan akpokomchi akachi aktolteko sa kapulteko abanan anakwan lina kakalendre likutanan li chak gato montes sengore manyal abanan lismeteo likutan anakwan o ship eh abanan li po li jogo kusipere singila ni ha abanan o kutan o mol Lispeni kilipoin, lito chi iekangang hunkeh, li chiak bangkosa li 5,154 años, o de kanal kanapo ani menguante. Abra na rin nagulagwi li madrugador ranchero, li ginaan na karak komones, pandiyo siya rin nagsuelo chpeni, umbaji kiyoko jak chiso kay kriken isyab li marimba, chagre li chabil esilal. Si quieres impactar

0: si gulak sa onal sakbal di katangkel sa leho kapal lae sa kwakwanel bichanel ut pantir sa di kumon arin na ko isteng a chis kevali lo kwakbich kwan na natang mam ayak di kache na makilal si sa abanan an rinwish nak na tauman si chabi chabi li si chabi kusilipich o kanak na ko no ko kil bayak ni keril bayak chanro no ko kwan bija sa leho kapal ho kanak pantir sa erenak Shokwan sa lehon kapal di kinli o nalain utsek eta shak sa lehyo am shak eta shak sa lehyo li barkoan di kuyo si bakli na lep ni nakakots erik in la ish hokanak wantyo si re sho erabi shokwan sa lehon kapal hokan nakarak na kakanghel sa ronas kachyo hokan na kinatakarak teru kusimilak ta shak li Dios chikobeh kakolbeh utsantil musikeh chan chakuru sa shtiklaki kanakwan honilik hong ehong ekutan hokan ta shak Sash kawali Dios chukobeh, kaholbeh, santil, musikeh, hokanta shah. Antio shere, shoerabi, shogulak, salekon kabal, sahun shilikutan, kili Dios narak, tokwank eriki.
1: Sash koskizit, mandi shere chukurile, sharin yoko shakwali kakangel, kuchiklibis, yoko chishiramin kilanak kwang, malinakakam chokere, handi bit shere bantio shink, bantio shkakwa, aleluya, peyal, anteri salipere 177.

Okan sekali komunis mah. Kuang kes gue cikana kuang naran cika coningkil cika bingkil. Tau salis kung kawale kaloile kami ukawa Isidro aran San Jose La Colonia. Oke cika bingkil cis kunile beli kuang ke baran. Mantios lekacana kores kuah ikuet. Mantios lekwide kena gloria campok oship. Mayan is kya ko ile kachin na uko, nile kachin na takko. Pati sere kumanes, kung ile sa ito lagi chukere, aran sa likun chik na ke, kung kabal. Marco na kulak li kapuk de Sibal Estéreo, Geraldi 107.9. Abanan li na ochbenin eri, salisa, salirra. Nakyoka chikyabak, nakyoka chisek, aran kwan Estéreo, Geraldi. Cuanco arin di kini nalebak ciri siratini kawadios cuanco di kini shonali di siap le kamarimba arin kwan nakwi reli bolos kwan nakwi li esila li nakulman sa le katenamite Guatemala amanan kaksiko akeksiak San Pedro kaca kaksiko jeos askal nalebanggo ciri silikyo jak cicak cikis jaman kaksik kakeble kakumun di sakal komunis makwat sas kembali merli kuarti takataki sas kawal iskau sas kawal chanru sakal sakal majal na nakwan sa kacang la o manya. Ogan sakala kwe rin sa Juan Chamelco aran ako rin na kwe sa litinamit ko ban aran Santa Cruz sa Jishonin maja abaran sa ito ulikilwi Joko Chibek sakal sakal sa likutan na nakuan Lunes o Shlaho Reli po Julio Reli kuko po maja kuko po Reli Chia pakibshka kar shkwa kuko Chia Ujogo jas kembali res ya beli maring maut nacal San Miguelito. Sas ya beli maring ma madera chapinas.

Maka na siya sa liak Gregoriano anak kan o sila ko relipo. Relipo Julio relipo kakibs kakas kakokop siya. Abanan sa liak ak blau liralas kakoli tinamita Guatemala, Latino America. Akwang koli chanak akalen relipo tanan akwan nani chak. Anjan. Sakas la natin el gato Montes siya manyan. Aulis metse ulikutanan o ship e o ship e nawal del dia es 3 e abanan ni lipol jokos kambal sa likaah blao ani ap ani ap jaban jo chisik sali o ship mol manyal o ship o mol jo chibek o mol anis kutangkil janak na katiyan na kwan o slahu manyal Kodipo Julio, narana siya likutan na kwansa li spoili aban o mol. Uli chochi ikang na kwan hunkeh. Ani chochi bek uchi ikang chalen chirul chiyab. Abanan ni hokan na kwe li chiyab yoko chibek ani 5154. Stiklahik ibangkil sakstusula li kabenik. Abanan di kanapo na kwan ni mengwan te banyal mengwan ara mi kwan li ni kipasa kumones karo kutanggil kwan ko chano choko chibek ta je chak kalis kialil le nak choko kanta kataulo alang kwan sa kalis kialil abanan choko bis akaw bersinggil siyam le kamarin bali choko rabingkil madera chapinas o nas akaw bersinggil choko kain